0: tele ya nini kwe tena weye.
1: Upina one.
2: Elengi aloketo.
0: Elengi aloketo.
1: Oui, elengi aloketo.
0: Kwa nayo nenye he.
1: Hai sherie, muma ve zote. Denye ulisega kunyo hapa. Iko treni fera.
2: Na kwa trofim. Ewa kwa trewa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi aloketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
0: Nikuamu na marinyo eve elengi aloketo. Chinangasha bagere sendri.
2: Utashikwe makashi ya mibali ezana ve elengi ya loketo
1: ikwane chunga zemarakuyo ikaku kutipa mumi ya liyabiri na tirel ebyo wefeno akaranga tangahushi leonyo ni mirihi na magitiwa wetu
0: nikuma mbuyanga vya dawa
2: utira ambu meka omona ulangire eshegre eri umu elengi ya loketo
0: akangala kakana shakulvamu
1: taimu sherie unashitira lakina kule tira kukwe. Aha, inje drami.
2: Niwa muni akisho rapide. Wala, akisho rapide. Elengi ya loketo.
1: Ukanywa kai makasha. Eo, kande mungo mubire uri ya hatako.
0: Ero na maya wola kuyo. Niko ambu herema mupangu.
1: Ende chile arakina kukure rako.
0: Inyaba nyabuni ya vute embwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chomi ya Mambasa Bukavu, Irumba.
0: Mutuange kandine biakato kasenye dala bulongo.
1: Nahande, nahande. Kwa,